padarami mga arangon mo sarang kanambone turaturang sarang karali tutang turat mo at polis at tinas na pembaru lai su tampa mararaune na umaruas sa ite o tangin somba pia su wakitur introda su manara pintan sarani ito di ite su adio a malaysa masena.